K5 News FM。

K-5 News FM.

Alright, mayong udto or mayong aga sa itong mga soking tagpalamati. Welcome sa aton yung program, The Voice of Truth.

Alright, nagkakalipay kita mga nigugma nga kita makapadayon sa pag-share, sa pag-broadcast sa Word of God. And every Saturday, mabatian ninyo ang ininga program, The Voice of Truth. Salamat sa mga tao nga ginggamit sa Dios nga makapadayon ininga programa. Ang Ginoong dalaygon gid ang aton niya buhi nga Dios mga kuturan. Because without God, we can do nothing. Sa aton niya sa kasakoon, kag sa aton niya mga ginahimo, subo nga panahon, we need the Word of God nga kita maintindihan na ito ng pulong sa Dios. Sa pipila ka mga panimalay, dapat gid may ara kay pulong sa Ginoo. Basi matingala ka mo nga nag-eyeglasses kita, bangod kay bago lang gid nag-ayo ang aton niya gina ang aton sore eyes. Alright, salamat sa Ginoo, Sininga Station 89.7 Northern Negros, kag sa CEO Sininga Station, kay Doc Ramiloy, salamat sa Ginoo. And of course, sa aton station manager sa Northern Negros, Ma'am Colleen Mancinares Cobia. And the whole K5 KISS leaders and members in the 25 barangays and the second district of this in IR Negros province. And of course, sa atong mga Cebuano speaking people, maayong buntag sa inyohang tanan. O pipila na lang ka mga gutlo o mga minuto, moabot ang kaudtohon sa alas 12. Manginahot ang mga kaigsonan nga naata sa ato ang kahapsay sa tumpang lawas. Alright, sa subong adlaw, nagasaulog ang Almismen Fellowship sa Barangay Bato dira sa Bato First Fundamental Baptist Church. Salamat sa Ginoo nagapadayon ang buluhaton sa Dios. And nagakalipay gigita mga kuturan ang pulong sa Ginoo nagahatag sa pag encourage sa pagpalig-on sa sulod sa aton niya tagsa-tagsa nga mga puloy-an. Alright, there is a Natad Coffee Shop. Labi na gid kay Madam Evelyn Batadla Natad, mayong aga. Alright, dira sa housing Tilapas. Okay, sa tanan nga nagapaminaw dira sa housing Tilapas, mayong aga, mayong udto. Labi na gid dira sa kay Nanay Billy. Nalipat naman ako sa apelyido ng Billy kay Espinosa Family, Puntiras Family, Gonzales Family, Mahilom Family, Sun Family, Kiranti Family, Nitorada Family, Pasomala Family, and of course, Sikilyo Family. And of course, ang ako niya ng nagapaminaw gid always 24/7 sa K5 News FM and everyday. Ang ako amay si Father Primitivo si Buha Arnais. And of course, ang ako niya asawa. By the way, congratulations sa tanan nga nag-graduar kagahapon sa MDM College. 2026 batch 2026. Congratulations, to God be the glory. Sa tanan nga nagasaulog sila birthday, a happy birthday. Alright, sa aton yung mga listeners dire sa Sulod Mercado sa Nicholas Aguilar Public Market. Sa Kapihan, mga kuturan, dira sa Wheat Market, sa Bugasan, sa ato mga e-bike drivers. O nagapaminaw nga ato niya e-bike drivers, mayong od

And of course, atong mga tricycle drivers and tricycle drivers, SUV drivers, sa piyak sa minuton nga panahon karon, magdalagid sang tubig mga kauturan, kag sibin. Okay, dapat gid may itrapo sa ato niya, guya. Kag mag-amping kita mga kauturan. Kaya pari Reggie sabiti mayong aga. Okay. Salamat gid. Good morning pare. All right, sa Benjingo ka barangay sa siyudad sang Sagay. Salamat sa Ginoo. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. Osbon ako mga nigugma nga ato mga Cebuano speaking people nga nagapaminaw karon mayong udto. Kay pila na lang ka mga minuto mag-abot ang kaudtohon. Sa tanan nga nagaprepara sa ilang mga panudtohon, panyagahon. Okay, salamat gid sa Ginoo. Sa tanan nga nagaara sa mall, ara sa kapihan, sa mainiton nga panahon, amo ni karon ma-appreciate mo gid mga kuturan ang value sang isa ka puno. Ma-appreciate mo ang mga tanom. Okay, ang tanom naghahatag sang landong kag oxygen. Amo ning sa panahon karon yutay na lang gid ang mga dlagko nga mga tanom. Pero katahom gid susubong nga mainiton ang panahon kag ma-appreciate gid naton ang kabilinhanan or ang value sa mga tanom. Alright, welcome sa ato niyo program The Voice of Truth and every Saturday sa nga station K5 News FM. And glory to God in the highest, nagpadayon kita mga kuturan sa grasya sa Ginoo. Alright, sa ato niyo mga listeners dira sa Barangay Paraiso, Barangay Bato, sa Barangay Old Sagay, Poblacion 1 and Poblacion 2, glory to God in the highest. Brother Jaja, okay, nagapaminaw Brother Jaja Buenafe. Ay maninay Buenafe sa tanan nga nagapaminaw gid indi na ko, hindi ko ma-mention ang mga langalan mo. Oh, kay sa kadamuhon kag sa aton niya time. Alright, sa in behalf sa BBC family kay Reverend Jesus Invalencia Jr. kag Ma'am Elizabeth. Pastor Adi Manglimutan and the family, Pastor Gisa Manglimutan and the family, Pastor Jiri Banasing Senior and the family, Pastor Nehemiah Sandico Disin and the family, salamat sa Ginoo. Leave me, Lord. Alright, sa ako niya classmate. Okay, kay classmate Joseph Dimatais. Alright, thank you so much. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all. Alright, it's a great thing mga kotoran nga kita makapamalandong kag makatuon sa pulong sa Dios. Sa pihak sa mga sitwasyon pangitabo sa ato niya palibot sa kalibutan mga kuturan. But thank God for everything. Truly God is good and truly God is faithful to each one of us. Alright mga kuturan, before we share the word of God this time, that's a word of prayer. Yes, oh God, thank you Lord for this opportunity nga makapamlandong kami sa imo pulong. Lord, I'm just praying nga ikaw maghatag sa pagpaligon. Give us every wisdom, O Diyos, sa pag paintindi kag matun-an gid, O Lord, ang imo mensahe today. Praying sa mga listeners and viewers, I'm just praying, O God, sa ilak pagpangabuhi, sila pagpaningkamot. Wala ako kakita sa ila, O God, kung sa diin sila nagapaminaw karon. Ikaw mag-bless, ikaw mag-comfort, ikaw mag-hatag sa pagpaligon, ikaw mag-hatag sa mga lawas. We know nga damo kami ginaatubang mga circumstances, mga trials,
But we know nga, you have a purpose, you have a plan to each one of us. Bless us, O God, and thank you for everything. We commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior.

Alright, dira sa Barangay Bulanon kay kagawad na Molin Sombe sa pagpaminaw and the whole listeners sa Barangay Bulanon, and thank God for our technical side, Master Control, Brother Sir Denmark Mahinay, and of course sa iya mother, siya Iloy nga nagapaminaw man dira sa Purok. Ano na inyo gani, sir? Kulo? Oh, sa Purok Kulo, si Ma'am Mahinay. Ano nga lang, mama mo? Desiree? Alright, si Sister Desiree Mahinay nagapaminaw. Alright, sa Barangay Bulanon, Gilantagan Family, Sombe Family, kay Madam Telma, sa kabugusan sa tagsa-tagsa sa tanan nga nagapaminaw karon, nagapaminaw sa audio dira sa Purok Indian Mango, sa Idim Family, Metoda Family, Villegas Family, Kanyiti Family. Salamat sa Ginoo, mga kautoran. Sa ato niya mga SJ, mga security guards sa District Maranyon Hospital, salamat gid sa Dios. Always nga nagapamati man sa sininga program The Voice of Truth. Among aton mga kotoran to share sa pulong sa Ginoo. Kabalo kita ngang tanan, kita tanan may mga experience kag may mga kabugatan. May mga problems nga ginatubang. Either a physical, either a spiritual, either a relationship nga problems. But mind us nga dapat gid mga nigugma nga unahon tagid ang spiritual nga bahin sa atong life. Nga dapat may ara kitang matutuod nga relasyon sa Ginoo. Because without God we can do nothing. That's why ang aton yung program The Voice of Truth, we spread only the pure the word of God alone. Amo ni mga kuturan, pure word of God, pulong lang sa Dios. Wala kita gadala di sang iban nga products or iban nga ginapromote, but the only thing nga aton niya mapahayag ang pulong sa Dios. Whether you like it or not, we need the Lord. We need God, we need the Lord sa aton niya life. He is the source of everything. Bangod ang Dios ang source sang tanan. Ang Dios ang nagapanagiya sang tanan. Sa aton niya life, sa aton family, sa aton career, profession, everything. Sa aton niya family. At tanan ng mga butang pangitabo sa aton niya kabuhi, alin ni sa Ginoo. That's why we don't abuse. Ayog usiki mga kautoran, ayog abusari ang kaayos sa Dios sa imakabuhi. Alright, thank you so much kay classmate Christian Xavier. Glory to God in the highest. God bless. Okay. Amo na mga nigugma sa ato niya kabuhi, may mga problema, but ayog tugoti nga ang problem, dira kita magatulok. But remember, we have a great God. We have a big God. May ara kita Dios dako kaysa aton niya problema. That's why this afternoon or this noon, this time, dili kita magapamalandong sa pulong sa Ginoo sa Salmo 55:22.

Alright, dire kita magapamalandong sa pulong sa Ginoo. But before that, gusto ko lang basahon ang ging message ni okay, bisan ari ko Cebu nga monitor. Alright, thank you so much. Si Kagawad Sombi ara sa Cebu, but always monitoring sa the program The Voice of Truth. Thank you so much, Kagawad. Salamat sa Ginoo. Alright, kay Nanay Erlinda Mahinay, I do not know kung mag-ano-ano ni sila sa atong technical side technician. Alright, this time, dire kita magpamalandong sa pulong sa Ginoo, mga nigugma. And let us focus the Word of God in Psalm chapter 55, 22. Ang pulong sa Diyos nagpahayag, mga nigugma. Cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. And He shall never suffer the righteous to be moved. Ang word dira mga kuturan, ang instruction dira sa pulong sa Ginoo, cast your burden upon the Lord. Uy, imo ingon tag casting or surrender your life to the Lord. Surrender, casting, cast your burden. Burden, B-U-R-D-E-N, kabudlayan, kabugatan, kasakitan. That's why nga, ang tagsa-tagsa sa aton karon, grabe ang na-experience ng mga kabugatan, kabudlayan. Kesa mo ingon sila nga, daghag pamilya. Pero ang pamilya, dili mo hatag og di mo tabang amo na ang masubo amo na nga aton balikan ang story sa kabuhi ni Job. Last Thursday amo na yung aton gindiscuss sa District Maranhon Hospital the life of Job. So if you have time, kindly open the book of Job chapter 1 and can this study if you have time. Pero we're just praying amaya ragi kata chimpo. Ang kapuhi ni Job, mga kuturan, he is just man and upright man in the sight of God. Kag makita naton nga si Job maayo ang iya pangabuhi because sa iya kasapatan, kadamo siya kasapatan. Kag ang talaksan sa maayong nga pagpangabuhi sa una, mga sapat, hindi sang hindi dota, hindi negosyo, hindi kwarta sa bangko. Kaya sa una nga panahon, ang talaksan sang maayong nga maayong nga pangabuhi or may ara-ara ikaw, damo ka sapat. So si Job kadamo sapat, mga kotoran. Damo sa sang oxen, damo sa mga karniro, damo sa mga baka. But agabot ang time, mga nigugma, ang temptation, Satan's permission, okay? Payag sa Ginoo, okay, tintara si Job, but ayun, hindi lang patya. So nagabot ang temptation sa kabuhi ni Job, paging kuwa sa iya, ang iya mga kasapatan, ginpatay sa iya, mga kotoran, and then ginpatay man ang iya kabataan. Ang pito ka bata ang lalaki, ang tatlo ka bata ang bayi, pulo iya kabataan. Okay? And then ang iya asawa ginsikway pa siya. Amo mga kuturan ang pinaka budlay, ang pinaka worst nga matabo sa aton if someone reject us. Kung may ara tawo nga mag-refuse, mag-reject, mag-ignore sa aton. May someone nga mag-sikway sa aton. Kabudlay, kagkasakit. Ang imo pinalangga mag-sikway sa imo, ang pinaka lauman mo mag-sikway sa imo, pinaka-worse na. Kumbaga, kapila ka bunon-bunon sina sa imo tagipusoon, mga kuturan. Pinaka-deepest nga pag-sacrifice, refuse.
Nagyana ni Job mga kuturan. And ginsikwesa siya sawa kag natubuan pagid siya balatian. Mga hubag halin sa ulo pakadto sa lapalapa. So if you have Bible, open your Bible, Job chapter 1 para makita nyo, para matun-an nyo. Grabe ang kaagi ni Job mga ginigogma. Kalapatay sapat, kalapatay kabataan, imagine, pataya bata. O, kasubo, kasakit. Masakit ganing bata naton, do mano kita, hala, ano, matabo. Ang muntagid ang tanan para ang kabataang bata ta makarecover, madalata, mangutang ta, no, himuon ta, para mabuhi, para makarecover sa balatian. Pero si Job, napatay ang iya bata. And ginsikway pagid siya sa iya asawa. Gimbiyaan siya sa asawa, ginsikway siya, ginreject siya. Inotel na sa mo. Okay? That's why nga sa pagpangabuhi, mag-asawa, magpalanggaan na igid. Ako nagapasalamat gid ko nga gintagahan ko sa Ginoo sang lifetime partner. Thank you very much. So, I really thank God, mga kuturan. Partner mo na sa hirap at ginhawa. Di kay sa hirap, hindi na partner. Sa ginhawa, ya, partner ka mo. Sa masaya, partner ka mo. Pero sa kabudlayan, hindi. No, tinabangay ka mo, mga kuturan. Amo na mga nigugma nga sa ato niya kabuhi, mag-abot ang pinaka-worst thing. But Job never give up in serving the Lord. But Job never quit in praising God, in serving the Lord, in giving his time to the Lord. Sabi niyo mga kuturan, samtang nagatuon ko diri, gatuon ko sa pulong sa Ginoo about the Job's life. Terrible. Ang ato na agyan, why ni ka tunga, why ni ka kumalingking sa naagian ni Job. Abi nyo, kung aton basahon the whole book of Job, da katapusan nga chapter dira, ginbalik sa Dios, ging bless, ging pakamaayo sa Dios si Job. Okay? And how God bless

faith sa Ginoo. That's why we should clarify ang atong relationship kay Lord. Kung ikaw nang mati karon, ikaw ara wala pa na align ang imo kabuhi sa Ginoo. Ang kuna si Lord Jesus Christ as Lord and Savior, my friend. All right, salamat gid. Karon lang na ako nabasahon ang tanan nga mga message. Kaya mo na mga kuturan, salamat sa Ginoo. And sa kabuhi ni Job, he never quit. That's why the last verse dira sa chapter 1, that's why payag niya that, blessed be the name of the Lord. The Lord giveth and the Lord taketh that away. Imagine. Amo nang nakanamian ko dira sa kabuhi ni Job. He never, wala siyang undang, wala siya naguntat sa pag-alagad si Ginoo. Wala niya gintapos siya kabuhi. Wala siya nag-surrender. Wala siya surrender siyang kabuhi, mga kuturan. He continues serving the Lord. That's why the last verse sa sininga chapter verse 1, the Lord giveth and the Lord taketh it away. Ang Ginoo, dire mga kuturan, ang pinaka point is ang Ginoo naghatag kag ang Dios may katungod nga magkuha. Amo na ang punto. Di kay gapay na gusto lang kita sa aton nya kabuhi. Remember, our life is not ours. Dili ni atoa, my friend. Ang pagkabutang ara sa imo, ang pagkabutang ara sa aton, hindi man ni aton. We are just steward. Tinugyanan lang ta dire sa kalibutan. Dili kita moingon nga ako aning family, ako aning no. Paninguha, rasya sa Ginoo kaupod ang Dios nato. Hindi kita yung magpabugal sa aton kagalingon, mga kuturan. Dumduman nato ang architect or ang engineer nga naghimo sang Titanic, ang pinakadako nga barko this time. Okay, anong natabo? Gi-interview sila. This is the true story. Interview sila sa pinakasikat nga station news kay para i-publish, ibalita sa bilog kalibutan. Alright? Anong humble sa engineer? Anong humble? Nalipat ko sa ngalan. Okay? Search nyo lang da. Anong payag niya? Kanami isang ginhimo ko katahom kagkadako. Maski ang term nga aribalaw, ang term nga gingbuyan niya, maski Dios hindi makapalunod ining barko, ang Titanic. Amo na mga kuturan, ang gibuyan niya nga hindi maayo. Sala nga mga buhi. Hindi na ton paglangolangohon ang Dios. Amo na mga kuturan, anong natabo sa Titanic? If you have time, can this search? May mga cellphone na mga kita tanan. Hulugan nyo inyo mga cellphone sa wifi da. Kag-search nyo ang natabo sa Titanic. Anong natabo sa Titanic? Gamay lang. Ice sa babaw, pero dakos dalom. Amunang icebergs. Okay? And then, anong ginghimo sang iceberg sa Titanic? Gingpihak, mga kuturan. Ginlunod, mga kuturan. Kaya dito nakita ang ila, kabuo, wala na nahimaya ang Diyos. Maski ang naghimo sina, maski Diyos, hindi makapalunod sa sininga barko. Hindi gid pag langolangohang Diyos. Abiyan. Once nga langalangohon mo ang pulong sa Ginoo, once nga langalangohon mo ang manugwali, once nga langalangohon mo ang gadala sa pulong sa Diyos,

Salanang botsilingon, ginalangolangon mo ang Diyos. Indigid maghimo sa mga butanga aton ginalangolangon ang polong sinya. Amo na mga kuturan, hindi kita yung makapabuga sa ito niya kabuhi. Ang tanan ng mga butang hari sa ito, God, may mga tinutuyo kag purpose sa ito niya kabuhi. Maghambal kita mga nigugma, Lord, nga naging tugutan mo, nga muning natabo sa itong kabuhi. But we know at the end of the day, we know that sa God is a purpose and God is a plan to each one of us. Amo na byan, dumdumuntang kayo sa Ginoo. And then, anong natabo sa kabuhi ni Job? Ang Diyos naghatag, kag ang Diyos may katungod nga magkuha sa mga butang nga ginhatag sa Diyos. Amo man kita, we should appreciate of what the Lord hath done to our lives. I-appreciate tang Diyos, dayawon tang Diyos, pasidunggan tang Diyos, pasalamatan tang Diyos. Kung ikaw dili pala simba, kung ikaw dili pala pangamuyo, kung ikaw dili pala basa sa pulong sa Ginoo, abyan, pag-aisang panahon ang pulong sa Ginoo. Amo na mga kuturan, it should remember what the Lord hath done to our lives. Sa tanan ng mga sitwasyon pangitabo, dagko ng mga butang or mga problems nga aton ginatubang, ano man ang mga problema, mga nigugma, mga balatian mana, relasyon mana, mga kuturan, remember, we have a great God sa aton niya kabuhi. Palapit sa Ginoo, pour out ang imo problems sa Dios. Kilala si Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Batuna siya sa imo bugos nga kabuhi kag alagara siya. Indi po liyang tanan dumduma mga kuturan nga ato niya kabuhi. We have only one life to soon be past. Only what's done for Christ will last. Ato niya kabuhi umalagi lang ni. Wala ta kabalo kung sa dinasta ko ito mga ato niya kabuhi. That's why mga kuturan, hindi naton pag-abusaran ang ato niya kabuhi. That's why ang pulong sa Ginoo nagpahayag mga nigong cast your burden upon the Lord. When we say casting, give your burden unto the Lord. Ihatag mo ang imo kabugatan, itugyan mo imo kabugatan sa Dios, kay ang Dios maghatag sang ang kayuhan sa tagsatag sa aton. Mga moyo ikaw, istoryahan ang Dios abyan. Kay ang Ginoo hindi magpakyas, hindi magrefuse, hindi magreject sa iba. Gina-reject ka man sa imo pamilya, gina-reject ka man sa imo abyan, gina-reject ka man sa imo palibot, sa imo panimalay, but God did not reject you. But God loves you. Palangga ka sa Dios. Amo na mga kuturan sa kabuhi naton. Tagaan ta chimpo ang Ginoo. Pasidonggan ta, pasalamatan ta. Cast your burden upon the Lord and He shall sustain you. The promise is He shall sustain you. That's why it's a promise of God. There's so many promises of the Lord. I will never leave you nor forsake you. Di ti ka biyaan, di ti ka isikway. Ito promise na sa Ginoo eh. Pero ina nga promise mga kuturan para sa nag-angko, nagkilala kay Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Okay? Sa tanan na kilala kay Ginoong Isus. Osbo na kon iklarota ang aton di indi sa relihiyon, relasyon sa Dios.
Amo na mga kotoran sa kabuhin naton. Cast your burden upon God. Wala na nabutang mga inigugma. Cast your burden upon the government. Cast your burden upon the politician. Cast your burden upon your degree, upon your profession. Wala din na nabutang. Cast your burden upon your favorite friend. Cast your burden upon your talent, upon your skills. Wala na butang da. But the only thing atong dumdumon, cast your burden upon God. Amo na mga kuturan, casting all your care. And 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, and He careth for you. That's why the word of God says, cast your burden upon the Lord, and the promise of God, He shall sustain you. Surrender your life to the Lord. Surrender, mga kuturin, kaysa sa kasakoon naton, sa trabaho naton, pagtrabaho, pagpaningkamot, pagpaninguha, kabi ano na lang himuon ta. Yes, correct, because our life today, survival. Oh, kumbaga, may isa ka quotation nga, isang kahig, isang tuka. Hindi ka kahig, hindi ka tuka. Oh, survival. Oh, hindi bla Sir Denmark. Oh, isang kahig, isang tuka. That's why very busy. Kung busy ang istoryan, tanan kita busy. But mind us, hindi kalimti ang Ginoo. Hindi kalipati ang Dios. Pasalamati siya, dumduma siya sa imo kabuhi. Tagais siya sang panahon, abyan. Amo na ang kabuhi ni Job. Amo na ang iya kaugalingon. Nga sa piyak sa mga sitwasyon pangitabo sa iya kabuhi, but he never quit. He never regret sa iya life. He continued serving God no matter what. He continued praising the Lord no matter what. Amo na mga kuturan, nagapadayon siya, nagahatag siya sa kaugalingon. Ang priority niya si Lord. Amo na mga kuturan, cast your burden upon the Lord. Ihalad, i-offer, itugyan, imuhang kabugatan sa Dios. Kaya nga man, He shall sustain you. He shall sustain you. Kagang pinaka promise sa Ginoo, and He shall never suffer the righteous to be moved.

Alright, salamat gid sa ginoong mga kuturan. Amo na mga nigugma nga sa ato niya kabuhi. O malagi lang nga ato niya kabuhi. Pa, we are just passing by on this world. That's why, hindi na ito ang paglangulanguhon. We must serious because ang Diyos seryoso sa ato. Kung ikaw na mati karon, ikaw nag-view, wala pa ka nakakon kay Lord Jesus Christ as Lord and Savior, bato na, angko na si Ginoong Isus nga imo manluluwas ka Ginoo si mong kabuhi. Amo na mga kotoran. Alright, salamat gid mga nigugma. O Lord, thank you for your word. Bless us, O God. Thank you for your grace and mercy. I'm just praying, O Lord, sa tanan nga nagapaminaw, nagaview sa sining program, The Voice of Truth. Bless us today, this week, this year. I'm just praying in the whole family. Lord, I'm just praying the Sibuha family, one of the member of the family of Sibuha, ginkuha mo, O Diyos. Amo na na kadali sa amo niya kabuhi, O God. Lord, I'm just praying sa tagsa-tagsa sa amon. We love you. I will commit all these things in Jesus' name of our Lord and Savior. Amen. Alright, salamat gid sa aton yung mga viewers. Ginakasubo ginaton. One of the our listeners and viewers here nagapabalo. One of the member of the Sibuha family came from the Prok 53 Barangay Bulanon. Ginkuwa sa Diyos si Taya Muling Sibuha. Okay, so just praying a prayer of comfort. God's comfort for the whole family. Okay? Sa Sibuha family. And pare Indy Babilido, thank you so much. And kay Mama Rachel Bilonio, sa Papa Bird sa Frisco, thank you very much. Kay Sir Joey Alord Bilonio, thank you very much. Ay kay Mama Emilda Pitingko family, sa our family, sa GBC family, sa Chambri, Barangay Chambri, Municipality of Manapla. Good morning, Pastor. Watching here at Barangay Chambri. Thank you so much for just praying sa tanan nga sa Gospel Baptist Church family. Alright, kay Nanay Erlinda Mahinay, mayong udto nimo, Pastor. Og sa salamat sa pulong sa Ginoo nga imong i-share karong udtoha. Og ang Dios magapanalangin kaninyo og sa imong family og sa tanan. Okay, daghang namati og naglantaw sa IFB. Amen. God bless you. Dear family, salamat gid mga katoran. Alright, kay Kagawad, praise the Lord. Amen. Bisan ara siya sa Cebu, or just continue listening. Kay classmate Javier, Christian Javier, kay classmate Joseph Dimatis, and the whole family, salamat sa Ginoo. Alright, sa tanan nga nagapamati karon, sa diin kong kanamati, ang Ginoo magapakamayo sa imo. Praying this program, The Voice of Truth, we continue this broadcast na every Saturday. Salamat sa Ginoo sa mga tao naging gamit niya. Alright, before we end this program, gusto ko lang i-announce mga karon right after this. We're just prepared sa aton niya. God loves you, God's love never fails ministry at housing Tilapas 2 p.m. in the afternoon. So actually 3 p.m. kami mag-start, 3 p.m. because 2 p.m. is very init pagidra mga area. So sa tanan nga may kabataan kag sa mga ginikanan nga gusto mag-attend sa pagtuon sa pulong sa Dios dira sa housing Tilapas, okay, pwede ka mo ka-join. Okay, kung nagapaminaw ka mo, nagapamati ka mo karon dira. This afternoon, right after, we're just preparing. Thank you very much. We're just looking forward, mga nigugma. Sa aton mga gina-experience karon, itugyan aton sa Ginoong tanan. Remember, mga kuturan, may ara kita dako nga Diyos. May ara kita mahigugmaon nga Diyos. May ara kita nga maluloyon nga Diyos. Ang
pagpalangga sa Ginoo, wala gid naga wala naga sikway. He never feels maski ano ka man, mga kuturan. Murderer ka man, kawatan ka man, salawayon ka man, unano ka nga pagkatao, ang Diyos willing nga magbaton sa imo. Ang Diyos willing nga baguhon ang imo kabuhi. My friend, I'm praying for you. I'm praying for you and to your family. I'm just praying my family, my brother and sister, my prayers, akong pangamuyo mga kuturan, nga to spread the word of God, to share the word of God, sa pagtuon, sa paghatag, sa pulong sa Ginoo. May God bless us always. God bless us all always. To God be the glory. Good noon, good afternoon to each one of us. Happy weekend to each one of us.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga nakon nga utod kag abyad kay Kristo. Unta yara kamo sa mayong kamtangan. Sa sini naman nga hapon sa kita magapalayag sa kanginan. Pinaagi sa Baragwaga sa K5 News FM 101.5 sa inyong FM station, inyong FM radio. Salamat sa nakong gugma nga ginatag sa aton sang Dios kay sa sini nga adlaw. Magatuon naman kita sa mga bilidhon ng mga pulong. Pulong maghatag sa imo kag sa akon sang kahayag sa mga butang, mga pagtulunan nga dapat naton hibalon kay madam-an sa mga katawa nga siling nga dapat naton tun-an pa ina. Kay wala man na kabilanan sa aton nga pagtuo. Mga pasulit-sulit nga mga tinaga nga mabatian nimo sa mga katawhan nga sa diin kun mamangkot kagani kun pwede bala mahatagad sa pagpatpat ini mga pagtulunan nga makita naton sa libro sang Daniel kag libro sang Revelation. Ginambalwa ko turan nga hindi na ta dapat na magtuon kay hindi mo na siya importante gid sa aton nga pagtuo. Ang importante di kita ya pinagi sa gugma sang Dios. Actually mo ko turan ang aton nga pagtuon nagapahayag ini siya sa imo kag sa akon sang mga butang nga nagatudlo sa kag sa mga hitabo sa palabuton kag sa mga bagay-bagay nga magpadulong sa imo sa pagpahapiit sang imo relasyon sa imo Ginoo. Sa so, mga kuturan sa sininga hapon, dali kamo aton ini hisayran, aton ini tun-an ang mga butang nga makita naton sa aton nga pagtulunan. Sa aton mga abyanda sa inyo nagkalain-lain nga nahamtangan, mga utod naton nga yara karon nagasakay sa mga salakyan, sa mga sakayan, nagalatamod sa aton nga programa diri sa Health and Bible Expose sang K5 News FM. Mabatihan kita sa managlain-lain nga mga nilisuan sa aton mga transistor radio. Kaya siyempre, hindi man 101.5 FM lang. Kaya sa iba niya mga lugar, lain naman ang frequency. Sa inyong malabutan karon sa aton nga programa, maayong hapon kag happy Sabat sa mga katawhan sang Dios, sa mga katawhan nga mga balaan, kay ang balaan nga sulatan nagasugid sa aton kun aton talupang don makuturan sa libro sang Bugna. Bugna makuturan ha. Bugna kapitulo 14. Ado makuturan ha. Bugna kapitulo 14 nga nagasugid sa aton. Ha, nagasugid sa aton 14. Nagasugid sa aton nanungod sang ang gugma sang Dios nga ginhatag sa imo sa iya mga tagsa-tagsa katawan. Gani bulahan, bulahan ang tagsa-tagsa nga mga katawhan nga nagkilala sang ila nga Dios. Dios nga amo ang naghatag sang pagpakilala sang iyang mga katawhan. Gani, welcome na welcome gi kamo karon makuturan tanan sa aton nga programa, sa aton nga mga abyan dira yara man sa ilang tagsa-tagsa kapuloyanan, sa aton mga abyan nga yara man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho pa iban sa mga naglain-lain nga markets sa Dakbanwa sa Bacolod kag even outside Bacolod. Nga yara karon nagpamati sa aton nga programa sa aton naman mga kauturan. Nga yara sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyanan, nagahulat lang sa sininga programa kag ang iba naton nga mga kauturan yara sa ila tagsa-tagsa ka mga simbahan. So welcome na welcome gid sa aton nga programa. Ayuon ko ang inyong tunga naman sa oras, takda alas 3, tutob alas 3 imidya ang aton pagpalayag sa kanginan. Ang aton nga topiko, yari sa Japo na sentro sa mayor nga topiko nga aton ginatunan, sure word of prophecy. Propesiya ang aton ginatunan, kung ninyo maduduman, pila na kasimana ang aton ginatunan, nanungod ini sa propesiya. Ang una, ginatunan aton about
God's preview of the history. Nagasugit ini siya sa libro sa Daniel 2. Ay kaduwa, nintunan naton ang who is the Antichrist? Who is the Antichrist based on Daniel chapter 7? Nagligad gintunan man naton ang pagtulunan nga makita naton ini sa libro naman sang chapter 8 naman sang Daniel nga nagasiling Satan's counterfeits Christ ministry in heaven. Gintunan tani sa makuturan, but tungod ang aton nga tinion wala nagatugot sa aton nga matapos na ni, pero sugpunan tani makuturan, actually gayli sunod bala ni kay tandugon ta ang bahin sini kag tandugon to man ang masunod nato nga topiko. Supunon ta ni sa makuturan ang topiko naton for the next o kon supun na siya about the unbelief reputed. Matuon ini siya sa tagnaanon nga mga butang nga makita naton sa Daniel chapter 8 mga kauturan. Na? So diri kita makuturan, sit down, relax and feel free sa pagpamati sa aton nga pagtulunan karon. Sa aton mga kuturan dira nga nagaupod sa aton nga programa sa aton nga YouTube. Standby lang nga mga kuturan. So sa sini nga hapon nga nagdata kamo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo as we pray for his goodness. Sa sini nga kahaponon sa sining balaan nga adlaw ginapuway o Diyos, nagadangop kami sa imo. Nagahingyo sa imong pagidait, nagahingyo sa imong kaluoy, nga ang imong pagpakamaayo ginahingyo namon o Diyos among magtugob sa tagsa-tagsa sa amon. O Diyos, yari ang imong mga alagad sa sining balaan nga adlaw ginapuway, magatuon kami sa imong bilidong ipulonggari. O Diyos, suklubi kami sang pagpakamayo ang balaan niya Espiritu amo magiya sa tagsa-tagsa sa amon agud tumahang pa namon ining mga pagtulunan. Salamat sa imong gugma pakamayo ining waragwagan K5 News FM with Doc Ramil Oy nga sa padayon nagahimo sang sininga programa available kag subuman sa iya mga staff. Salamat o Diyos sa imong gugma. Kininyo namon ini tanang mabaton imong kaluoy. Ginampo namon ini sa ngala ni Ginoong Hesus nga personal na luwas. Amen. Amen. So mga kuturan, yari kita magapadayon sa aton nga pagtuon. Kung aton, kung inyo madunduman mga kuturan, ang mga palamungkutanon nga aton ipamangkot nagligad about the topic that we have, Satan's counterfeits Christ's ministry in heaven. Makita ta na sa Daniel chapter 8 kaga gin-explain naton ang mga nagkalain-lain nga mga sapat nga makita naton sa sining chapter, no? Nagkalain-lain nga sapat, nagkalain-lain nga feature, but nagadulong inisya sa katumanan o kung may paralel inisya sa abla sahon nga nakita naton gitun-an naton sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7 nagitun-an ta naman kuturan na nanugod sining sapat nga makita naton like for example ining sapat nga nakita naton ni sa Daniel chapter 8 ini ang ram nagasugid ini siya makuturan nga kaamo japon again explain ni sini makita naton sa Daniel chapter 2 sa ikaduwa nga sapat nga makita naton. Okay? Ikaduwa nga sapat o ikaduwa nga bahin na simboluan ini siya sang silver mga kuturan. Sunod gintun-an man na naton ini naman isa kadako naman nga power, no? Isa kadako nga power nga makita man naton japon sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7 nga nasimbuluan about sa chapter 2 about sa tight and belly, na simbuluan ini siya sa imahe nga nahimo sa saway, o na simbuluan sa sang leopardo sa chapter 7 kag ini ang notable horn nagarepresentar siya sa kay Alexander the Great, mga kuturan, kung aton na talupang doon sa aton yung pagtuon. Now, dili na makita mga kuturan, gin tunan naman aton
nga sa history ni Alexander the Great makuturan ginpartida ini ang iyang ginarian. Sa Daniel chapter 2 to ang made up of bronze, no? Bronze na partida ini sa iya mga generals nga amo ang mga leading generals siya nga amo ni si Cassander, no? Si Lysimachus, si Lucius kag si Ptolemy na makuturan nga amo ni ang partida. Simpre kay mahuyang na ini nga ginarian kun ini makuturan kun aton talupang doon sa Daniel chapter 7 na pahayag ini sa isa ka leopardo nga may ara siya apat ka mga ulo nga may pakpak siya kaangay sa pakpak sang mga pispis makuturan madasig. Pero sa pagkapatay ni Alexander, ng istorya na gasiling na partida ang iyang ginarian. Kag nagsulod ang isa naman ka power o sunte sa Daniel sa Book of Daniel chapter 2 nagpahayag ini sa Saturn nga nagbulos ang isa ka ginarian nga mabakod nga sa bagay nga ginlandas niya ang tanan niya makuha niya kaangay siya sang isa ka salsalon. Kag napartida siya. Kita nato makuturan. Napartida siya sa napulo kabahin. Pero kung dahil tao nato sa Daniel chapter 7, makita makuturan, nga ini ang dragon, nga may ara siya napulo ka mga, may ara siya ulo, kag may ara siya napulo ka mga sungay, kag napulo ka sungay, nagabot ang tatlo, kag sa ang tatlo may nagtuhaw ng isa ka, gamay nga sungay nga sa ulihin na gamatamat ako, ini nga sungay may mata siya kag may baba. Ninyo na madunduman makuturan sa aton nga pagtuon. Now, sa sini naman, nagapayag naman sa aton. Nagapayag sa aton. Ini siya nagrepresentara sa sang isa ka power. Isa ka dako nga power. Sa pagtuon aton, kung ninyo madunduman, gintalikda na ito nagligad, nagasugid siya. Kung aton basahon sa Daniel chapter 8, verse 19 to 12, nagasiling siya. Kung basahin mo ito na para mahatagan kita sang paghangop kun o pag talupangod kun ano gid ang ginambal sa libro sang Daniel chapter 8 mga kuturan. Okay. Daniel chapter 8 pilit. Ara sa. Okay, Daniel chapter 8 mga kuturan. Nga nagasiling siya. Nga makita naton sa 9 to 12. Nasiling niya ha, 9 to 12. Gikan sa isa ka sa ila nagulhot ang sungay nga dutay nga nagdako sing lakas gid nayon sa bagatnan, nayon sa sidlangan kag nayon sa mahimayaon nga duta. Nagdako ini bisan tubtob sa kasuldadusan sang langit kag ang pila sang kasuldadusan kag sang kabituunan ginhulog niya sa duta kag gintapak niya. Makuturan, kag 11 nagasiling kag nagpakadako ini sa prinsip sa iya ka ugalingon bisan tubtob sa prinsipi sang kasundatusan kag ang iya sa ikag iya ginkuha sa iya ang dalayon nga halad nga sinunog kag ang duog sang iya sangtuaryo ginhulog. Sa 12, kag ang kasuldadusan gintugyan sa iya pati ang halad nga sinunog nga dalayon tungod sa paglalis kag ginhaboy niya sa duta ang kamatuoran kag ang sungay nga nagimo sa iya luyag kag nag-uswag. So diri nato makita makuturan nga pinaagi sa sininga teksto naga-picture out siya na nungod sang isa kadako nga gahom. The power. Ang power na simbuluhan siya sang ikaapat kasapat. Isa ikaapat kasapat nga mga pintas. Kag sa ini, may ara siya gamay nga sungay. Siling sa Daniel chapter 7 verse 19 to 21. Kag ini nga gamay nga sungay, ang iyang gahom, nga kag may ara nga kaangay siya ang masterpiece niya kaangay gid sang yawa kag ini siya nagrepresentar both meaning nagrepresentar siya
sang pagano kag sa

galing sa prinsipi, sa mga prinsipi. Sino na siya? Si Kristo. No, si Kristo, the chief emphasis however is on papal Rome because of her desolating career against God. Anong iyang career against God? Ang pagkita naton, ginamat-amat ya desolate ang mga instruction nga ginahatag sang Dios. Ang iyang sanctuaryo, no, ang iyang sanctuaryo sa Diyos, and his saints, the papacy is called the transgression of desolation. Kung makita natin sa Daniel chapter 8 verse 13 nga nagasugid sa aton, niya nabatian ko ang isa kabalaan nga nagapamulong, kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sadto sa isa nga nagpamulong. Tub-tub pabalasan o ang palananawon nanungod sa dalayon nga pagalad nga sinunog ang paglalis nga nagapamingaw sa paghatag sang sanktuaryo kag sang kasuldadusan nga tapakon. Makutura na ang sanktuaryo, paglalis kag isa pa gid makuturan gintapak. So, gintapak, lataw naton makuturan kung ano na yung mga bulaton nga makonsider naton nga gintagudilian. Okay. Kung naton basahon makuturan, sa Daniel chapter 11, verse 31, nagasugit sa aton. 11:31. Nagasiling sa ato, no? 11, lataw naton. Chapter 11, verse 31, nagasiling. Ang mga kusog magatindog sa iyabahin kag pasipalahan nila ang sangtuaryo kag ang pamakod kag kuhaon ang dalayon nga halad nga sinunog kag patindogon nila ang kangilaran nga nagapamingaw. No? Patindugon ang mga kangilaran nga nagapamingaw, nagasugid mga kuturan. So, nagasugid sa aton mga abomination sa ginpatindog ini. Sa sulod, ginapraktis ang mga bagay-bagay bla mga kuturan nga ginambasang balaan niya kasulatan nga mga kangilaran. Ano na mga kangilaran? Ang mga butang nga ginakonsider sa Diyos nga nakalalis, naglapas sa mga kasuguan sang Diyos, mga kangilaran na sa tubang. No? Kag, sigurang si Ginoong Jesus nag-refer sa sining sa balaan nga kasulatan, ining term bala nga abomination of desolation. Kung aton basaw mga kuturan, sa libro sang Matthew, basaw na ton, libro sang Matthew, chapter 24, verse 15, nga nagasugit sa aton. Matthew chapter 24 verse 14. Anong ginasiling niya dahil ayan? Makuturan, nataw na ito. 24 verse 14. Ginasiling siya. Verse 14. Kailo kamo, mga iskriba kag mga parisiyo, mga salimpapaw, kay ginahalun ho ninyo ang mga balay sa mga babaying balo nga sa mga sa pamalibad naghimo kamo sing malawig nga mga pangamuyo gani magabaton kamo sing labi pa nga ka tagudilian. O, makutura na. Ginarason na lang ang malawig nga pangamuyo, no? Ang mga bagay-bagay nga nagdulong ini sa kangilaran sa tubang sa Ginoo, mga pasulit-sulit nga mga pag-ampo, mga kuturan, nga nagasugid siya. Kag, nagasugid sa aton, mga kuturan. Sininga, ano naman ang ginatsiling nga ang gamay nga sungay. Ano naman ang ginambal niya sini? Kung aton basahon mong kuturan, sa libro sang Daniel, chapter 8, verse 15, nagasugit sa aton. Daniel, chapter

0: 8:15 nagasugid sa aton. Abilan to na ton. Sini niya sa 8:15? Sini niya. 8:15 sini niya. Sang ako nga si Daniel nakakita sang palanawon, nagtingwa ako sa paghangop sini. Kagyari karon, nagtindog sa tubangan ko subong nga dagway nga sang tawo sa 16 nagasiling siya. Okay. 11 gali pa ko turan. 11 ta masugod. Siling niya 11 nagpakadako ini sa iya kagalingon bisan tubtob ya presipisang kasoldado. Kabisan tubtob sa prinsipisang kasalusang kagingkuwa ni sa iya ang dalayon kag halad nga sinunog kag ang duog nga iya sanktuaryo ginulog kag ang kasuldadosan gintugyan sa iya pati ang mga halad nga sinunog dalayon tungod sa paglalis kag ginaboy niya sa duta ang kamaturan kag ang sungay nga hinihimo sa iya luyag nga nag-uswag niyan. Nabatian ko ang isa kabalaan nga mga nagapamulong kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sa santong isa nga nagpamulong tubtob pabalasan o ang palananawon nanungod sa dalayon nga halad nga sinunog ang paglalis nga nagapamingaw sa paghalad sa santuaryo kag sang kasuldadusan nga tapakon kag siya nagsiling sa akon tubtob sa 2,000 kag 3,000 kahaponon kagahon ugaling ang santuario matinluan. No? Nagasugid mong kuturan sa aton ugaling ang santuario matinluan. Nagasugid gali mong kuturan sa aton nga sa aton nga pagtuon may mga tinaga gid man kuturan nga nagasugid sa aton ang pulong nga ang halad o kon sacrifice is supplied word lang ni mga kuturan na siling pa sa mga Bible scholars supplied word nga pero hindi mo ni siya makita sa original nga Hebrew language no ini ang word nga sa katapusan bala nga nagasiling diriho nga nagsiling diriho then I heard one saint speaking and another saint said unto that certain saints which speak, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice? Pero makuturan ang word nga sacrifice, wala ni siya concerning daily. Makuturan daily ni sa original, pero wala ni yung sacrifice. Nagasugid siya makuturan. Kaga nagapahayag man na ang meaning continual o kon regular. Wala di ang word nga ang sacrifice continual and regular. No? Wala makuturan ha? Daily. Continual. Ginambal diri. Kaya kung aton madundumaan makuturan, ini nga planawon nakuha ini ni Daniel sa ginatag si iya sa Ginoo. Nga ining isa ka hilikuton nga hilikuton sang Dios didto sa dito sa langit. So, iya hilikoton. So, ang iba na guna-una, nga ang daily sacrifice, amuni ang ginahambal diri. Pero wala man makuturan daily, ginisiling siya. So, nagisiling siya. In Hebrew, gintawag ni siya tamid meaning continual or regular. Tamid is used in Exodus, Leviticus, Numbers, in connections with the regular and continual service, meaning continual service, padayon, adlaw-adlaw nga limuon dito sa sanctuaryo. Pero wala yung ginambaling nga daily sacrifice, ha? Yung ginambal. The daily continual features of the earthly sanctuary service all pointed toward the unceasing. Wala ipag-untat ang personal meditation ni Kristo subong siya ang aton pinakadako, pinakamataas nga saserdote dito sa langit. Moreover, sa balaan nga sulatan, may at least 15 kabisis nga ginsulat sa mga libro sang Hebreo nga nagisugid na nanangod sang constant meditation ni Kristo. Makita naton sa Hebreo chapter 5 verse 6, Hebreo chapter 6 verse 20, 7 verse 3, 8 chapter 16, sa 17, sa 21, sa 25, 28, sa 10, chapter 10 verse 12, sa 13 verse 8, nga nagasugit sa aton that the heavenly ministry of Christ in the true daily of Daniel chapter 8. Padayon gali makuturan. Padayon meaning wala untat nga ginahimo sang Ginoo sa aton ang pagministeryo ya dito sa balaan nga hulot. Pero hindi niya halad ha, kaya ang halad niya makuturan. Nag-consider na siya ang halad niya. Natapos na, may timetable siya. So, orgasugid makuturan, how did the papacy take away the daily? Paano ginkuha ang ginatawag nga daily o kung adlaw-adlaw? O adlaw-adlaw siya. Kung mabasaw naton sa nagasiling, she has done this by setting up a counterfeit of true daily. Ano na yung counterfeit sa true daily? A human priesthood in the place of Christ, priestly ministration, man is taught to look to a human priest for the grace through the sacrament of church administered by him. So, amon ang limang kuturan, nagatuo ya Japon ang sa simbahan, nga once na mag-imo gani isang sacrament, mag-imo isang mga hilikuton ang kaparian, nagasugid makuturan nga kaangay lang agin perform na sang pari ang iyang hilikuton nga ginbayaan ni Kristo sa siningeduta. Muna makuturan, so muna bala ang daily nga misa nga ginahimo, nga may sacrament nga ginahimo makuturan, nga sa pag-offer isang tinapay nga wala sang tapay ang ustyas kagsumuban ang bino sang ginpangamuyuan in nagturn ni siya automatically into a real flesh kagdugo ni Kristo makuturan. So diri naton makita makuturan, the sacrifice of the mass is the consecration of the bread and wine unto the body and the blood of Christ, and the oblation of the body of the blood to God by the ministry of the priest for perpetual memorial of Christ's sacrifice on the cross. Kasugid mga kuturan sa aton. Actually mga kuturan, basi nag-question ka mo. Basahon na ito mga kuturan sa libro ni Cardinal Gibbon entitled Faith of Our Fathers, page 300. Makuturan, makita na naton ang ining mga explanation. So makuturan, ang tiyon naton dili magtugot nga magpadayong kita. Isa kadako ang pagpasalamat ng akon ang aton ibalik sa Ginoo kaysa sininga tinion nakatuon naman kita sa iya bilidhon nga mga pulong. So, ang Diyos magpakamayo sa tagsa-tagsa, mag-aampo kita makuturan. Salamat sa imong gugma, kaayo, kaluoy nga ginatag sa amo na Diyos. Nga padayon, ginauli namon ang kadayawan sa imong ngalan. Ang mga bagay-bagay nga ginatag nimo, nagdulong ini sa amon sang kahayag sa kami nagbuklat sang balaan nga kasulatan nga nahangpan gali nga ining mga butang nga nagkalatabo, ining mga butang nga atag pinaagi sa sinulatan ni Propeta Daniel, nagdulong inisang kahayag sa amon subong panahon. May mga balasahon nga nagasuporta nga ini ginhimo sang mga grupo sa mga tumulo. Salamat o Diyos sa imong gugma nga ginatag sa amon. Nagingyo kami ang pagbidisyon amon talamaangkon. Ininyo naman ini mabaton pinag-iasa mo na si Jesus. Amen.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station.

FM championing the lives of the Filipino.

bahagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang, naglabot sila sa himpit na pagpakabaraan. Magtuo ka lang, siling nila, kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang na panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman na tiyon, pinapanghiwala nila ang otoridad sa masuguan sa Diyos na nagahinyo na sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin na balaan sunok sa kabuton sang kinaiya sang Diyos? Nola nagahi santo sa mga prinsipyo na isang ekspresyon sang iyang kinaugalit, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo na kamutan. Ang handom para sa isa ka mahapos na reliyon na wala nga kinanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kabulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang na isa ka popular na doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Diyos. Sa Pito Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos na ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo ng inhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Diyos batok sa sining makasiod ng doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga

ang bisansino nga magdaya sang ila kabulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila mangimbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginabatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagalud panghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan kag ang bisan sino nga nagatuk sala nagalapas ang suguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. Uno Juan versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kiniya sa tong klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas ang kasuwan sa Dios. Siya nagasilim. Nakilala ko siya. Kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasilim, nakilala sa iya. Kag nakilala ko siya. Kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong, siya matuod-tuod na mga ang gugma sang Dios na himpi. Yari ang pagtilaw sa profesyon sang tagsakataw. Ini naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtapos sang lamang nga talaksan sang Dios sa pagpakabalaan sa langit kag sa lupa. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kamukaton sa moral na subuan. Kung ginapakanubo nila kag himuha ang kapawa sa mga pagsulundan sa Dios. Kung maglampas sila sa isa sa labing dutay sining mga subo, kag magutundo sa mga tao sing amo, hindi sila

Pagod na paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin na mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkamahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kaulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kung mas hindi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Diyos nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya na makita sa iya kaulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan ginbutang sa kasulatan nagalakip sang bugos na pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica na ang ila bugos na espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 versikulo 1. Sa panahon sang dumaan na Israel, ang tagsa ka halad na gindala bilang halad sa Diyos, ginausi sa sing maayo. Kung may natukiban nga dipiktong sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini. Kag nagsubo ang Diyos ng halad mangin wala sing kasawayan.

talaga akong dos ko rin to sa ice bicycle 17, kag bicycle 18. Pero biliyo kagkatungdanan sang tagsa ka Kristiyano na makaangkon sang manggaranon kag bugana na inagihan sa mga butang sang Diyos. Ako ang kapawa sang kalibutan, si Dionysos. Siya na nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Pangutoran, kabiyanan, huwag na magkita sing chimpo nga magbadayon pa sa aton ng palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo ng pangamuyo. Dakilang Diyos, na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patawad at gumawain. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaroon sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batid sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit T5 News FM Philippines at ang CEO Rock Meloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga sukid nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calvivo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. At masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Asama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Muden at ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sabungan sa shutter, pinatigil dahil walang permit.
2: Request kung nangayo kong franchise sa SB, kung doon na ba yung SB, doon na ba yung franchise ang Bulangan.
3: Kurari niya yung ipaunong ang operasyon diri sa Bulangan sa lungsod sa Shaton.
1: Modernized jeep sa Bacolod, nanganganit mahatak ng bangko.
4: Kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiyaman kami sa mga modernized groups na hindi muntani madula.
5: Alam nyo, ang hapon ng LTFRB ay makaganda ang buhay.
1: Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayuhan.
6: Sayang po mga gamot kung binigay nila to sa mga mahirap.
1: Illegal nga LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
7: But ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
1: Lalaki, patay sa pamamaril sa Imabaylan.
8: Man, mabigas ako man, may oras dito na muna, Amalia.
9: Persons of interest, in persons of, in person of Amalia, please.
1: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Kalatrava?
10: Dili ko nalungon si Kim. Malakit mo siya, sir.
11: May tedyos mo sa nakasya ng Kim Karay.
1: Barangay Kapitan sa

0: kanya, ginabi niya lang ka binangon.
1: Lahat ng ito, inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5NIR. Medlas.

0: iyong blood sugar, mag-DTX 500, magkakahigalaan. Relax aday, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinical D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahaya sa buong Negros Island region. Pansamantala, pinatigil ng LGU ng Shaton ang operasyon ng isang sabungan sa Barangay 3 matapos ireklamo ng mga residente dahil sa ingay. Sa inspeksyon, napag-alamang wala itong taupulang permit. Alamin ang investigative report ni ka-K5 James Manduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
2: Matagal na, ngunit na bakit ngayon lang? Yan ang

0: tam na dekadaan na bagit na sabungan na nagbibigay ng kasiyahan sa mga sabungero tuwing Sabado at Linggo. Ngunit sa kabila ng matagal ng operasyon ng nasabing sabungan na, naglabas ang LGU Shuttle ng isang pansamantalang pagpapatigil na sa operasyon na dahil sa maraming residente ang nagre-reklamo sa lugar. Sa isang pariyam ng T5 News Hub kay Shuttle Municipal Mayor Albert Turra, sinabi niya na nakatanggap ang kanyang tanggapan na ng mga reklamo mula sa mga residente sa lugar kung saan na matatagpuan ang naturang sabungan na. Ayon kay Mayor Atorra, may dalawang pangunahing dahilan sa pagtutol ng mga tao sa lugar. Ang unang na dahilan ay ang ingay, lalo na kapag may isinasagawag na derbing na umaabot pa hanggang hating gabi. Habang ang pangalawang rason naman na inireklamo ng mga tao ay may pagsisikip ng trapiko dahil walang sapat na parking area ang sabungan sa nasabing lugar.
1: Barangay Amino na hatag sila sa akoa o mga meter of petition gikan sa mga residente sa barangay Barangay 3. Ang petition sila tungod na doon ay mga problema no sa bilangan diha sa Barangay 3. Ang problema diha, petition sila sa so more than 50 residency sa Barangay 3 na petition sila tungod number 1. Ang saba kao iyo conjuring sila mag-derby sa so, hindi sila katulog, kaya maabot na sila ang derby na, maabot na sila alas 12 sa gabi. So, number 1, na sila ilang kwan, problema. Number 2, no, ang parkingan na no, sa ilahang kwan, mga sakyanan no, sa mga sabungero.
0: Matapos matanggap ng tanggapan ni Mayor Albert Atorra ang reklamo mula sa mamamayan, agad niyang sinuri ang sabungan na upang makita kung ano ang mga nararapat na hakbang na dapat gawin na. Sa kanyang pagsisisayat na, nalaman ng mayor na ang nasabing sabungan na ay walang lokal na permit, walang barangay certification at higit sa lahat walang building permit.
1: Yung resources na kuong dunabayod sila yung franchise no, sa bulangan na higitan din sa SB. So ang SB, kaya padadaan man ako o kung request kung nangayo kung franchise sa SB kung doon na ba yung SB at doon na ba yung franchise ang bilangan. So ang SB, nihatag po na akong certificate niya si SB Secretary na wala yung sila yung franchise. Muto nga, ako pong patawag ang akong engineering, no? Doon na ba po sila yung building permit niya na issue dari sa engineering. So, nihatag po silang certificate po niya. Wala sila yung na-issue building permit no, sa dere sa engineering department.
0: Nang malaman ng mayor ang kakulangan ng mga papilis ng nasabing sabungan na, agad niyang ipinatawag ang presidente ng namamahala rito upang niya ipaalam na may reklamo mula sa mga residente ng nasabing barangay at nangako naman ang namamahala na kanila ang aaksyonan da.
1: Ako silang ipatawag ang mga kuan ang presidente sa asosyasyon diha na naay kuan na petition sa level of diha. Ito nga pag ari nila diri sa ilang presidente yung sa ilang i-clear.
0: Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Mayor Atorra na alam na niya na wala silang permit at binigyan ng alkalde ng 5 araw upang iproseso ang mga kinakailangang dokumento. Nais ng alkalde na direktang isumiti sa kanyang tanggapan na ang mga kinakailangang papilis upang may pagpatuloy ang operasyon ng kanilang sabungan na. Ngunit lumipas ang 5 araw at walang kahit isang papilis sa na isinumiti ng mga namamahala sa naturang sabungan na. Matapos silang mabigo, muli silang binigyan ng mayor ng isa pang buwang palugi upang makapagsumiti lamang nga ng mga dokumento na kinakailangan na at binigyan sila ng gabay tungkol sa mga papilis na kinakailangan na para sa pagkuha ng lokal na franchise. Ngunit muli silang nabigo na magsumiti dahilan na upang maglabas ng utol si Mayor Albert Atorra nang pansamantalang ihinto muna ang kanilang operasyon na.
1: Ako nakita, Manggod, wala sila kuan, wala sila computer permit na itong ihatagan ako siya o 5 days to comply na sa ilahang mga requirements no permits na sa ilahang kuan bilangan. Akong gipa sumiter dali sa kuan opisina no ang ilahang mga permit or requirements, pero after 5 days wala na sila nakakomply sa lusa. Ihatagan na po dako sila another 1 month to comply rin yapon. Ako silang ihatagan o tagsatag sa nota koan na muna i-comply as per there is ato ang detail o daon sa ilang i-comply para natakuha na po sila o franchise, number one franchise. Wala na yapon sila, ipakita na po o doon ay magatan.
0: Matapos ang pagpapatigil sa kanilang operasyon, wala na rin niya natanggap ang tanggapan ng alkalde ng mga pabilis na nagpapakita ng pakikipagtulungan ng management ng nasabing sabungan na. Dagdag pa ng mayor kapag natapos lamang nila ang mga kinakailangang dokumento, alinsunod sa batas agad niyang pagdidesisyonan ang pagpapatuloy ng kanilang itinigil na operasyon na. Samantala, formal din niya nakatanggap pa ang PNP Shuttle ng liha mula sa tanggapan ng alkalde na nag-uutos sa naihinto ang pagsasagawa ng sabong tuwing Sabado at Linggo sa nasabing sabungan na. Sa isang panayamba kaya Police Lieutenant Julius Musico, Deputy Chief of Police ng naturang Police Station, ibinunyag na matapos nilang matanggap ang utos sa mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang pagmomonitor sa nasabing lugar upang maiwasan ang pagsasagawa ng anumang illegal na aktibidad.
1: Namin nadawat nga letter nga gikan sa atong pinalanggang mayor di sa lungtod sa ato ni atong July 29, 2026 na temporary niyang gipaunong ang operasyon diri sa Bulangan sa lungtod sa ato. In relation to that, sir, kanunan na mong gumonitor ang Bulangan aron dili na good sila maka-operate sa.
0: Nilinaw ng alkalde ng naturang bayan na hindi siya tutol sa anumang kasiyahan, lalong-lalo na sa sabong kung ito ang magbibigay kasiyahan sa mga ama sa buong Shatonda. Ngunit ayon sa kanya na kailangan lamang na idaan sa tamang proseso at legal ang kasiyahan na kanilang gugustuhin. Para sa K5 NIR Investigative Report, ako si K5 James Ditribayo Banukilio. Kung pansamantalang tigil ang sabong dito sa Bacolod,

0: Ngayunit, matapos umanong, hindi makapagbayad ng monthly amortization sa loob ng 2 taon. Palpak nga ba ang implementasyon ng PUV Modernization Program? Imbestigahan natin ito sa kuwento ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod.
1: Ilang mga modernized jeeps sa lungsod

0: Regulatory Board o LTFRB at nagsagawa ng meeting sa transport sector ng Bacolod. Dinaluhan ito ng mga traditional at modernized jeep drivers at operators. Isang napakagandang solusyon ang nailatag ng LTFRB sa transport sector ng Bacolod, kaya masayang lumabas sa mga operator at presidente ng traditional at modernized jeep mula sa meeting.
1: Damo gid sang maayo nga balita kay ti paborman ang aton nga dapat i-renew ang tanan ng mga provisional authority kag mga salakyan diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Medyo nakakadlaw kami kag nalibay kami nga mga modernized group tungod kay ka maunod gid ang solusyon. Nagbase sila sa pag-gather sa problem.
0: Ayon sa LTFRB, hindi rin daw nila gusto na may mawala ng hanap buhay dahil sa problemang ito. Kaya gagawa nila ng paraan na pareho makabinibisyo ang traditional at modernized jeep sa Bacolod.
3: Mahabol ng LTFRB ay mapaganda ang buhay ng bawat isa. Ang instructions sa amin, naka-specific to, wala sanang mawala ng hanap buhay. That's not our intent.
0: Isa sa mga napag-usapan ang pagbibigay ng 20,000 pesos ng financial aid sa mga modernized jeeps sa loob ng 3 buwan. Ito'y upang makabawi muna ang mga ito.
2: Mahatag sila sa rehabilitation fund, no? Para sa amon ng mga modernized unit, no? So, kag sa amon yung amortization, no? Every unit may i-provide sila ng mga funds, ha? 20,000 from the national government, 20,000 per unit a month, so good for 3 months, no?
0: Sa traditional jeep naman, papayagan na makapag-operate ang mga ito sa gitna ng kalsada basta maganda pa ang kondisyon ng kanilang unit o roadworthy pa ito.
1: As long roadworthy, kaga temporaryo, i-renew gidanay because nga kulang gid ang number of units. Kaga hindi man pi, kaga kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups na hindi man tani madula.
0: Sisimula na sa susunod na ligo implementasyon ng mga solusyon na ito.
4: I-determine anay kung sinong pwede magbiyahe. Kag kung pwede na sila as per determination sa LTFRB, daan sila sa provisional authority para maproteksyonan man ang mga commuters. Kaya kami kung nagadalagan, na doon sila kinagadalagan man ang ibang tani para sa way sa provisional authority. Kung ano matabo, ano pahilayo, ma-discuss siya, hindi makompensate ng mga pasero. Kag operator man.
0: Naway magkaroon na ng agarang solusyon ng problema ng mga transport sector sa Bacolod, nang sa karoon ay wala nang may maapekto, lalo na mga commuter.
5: Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Wilson Villera. K5, news sa ta.
6: Tutugan sa aming pagbabalik. Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayuan.
7: Sayang to mga gamot kung binigay nila to sa mga mahirap.
6: Illegal na LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
8: But ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
6: Lalaki patay sa pamamaril sa imabaylan.
9: Man, logika sa akin lang ito na may oras dito na mula Amalia.
10: Persons of interest and persons of in-person of Amalia Serigio.
6: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Kalatrava?
11: Dili ako na malungon si Kim. Manakit mong gusto, sir.
12: May pagdiyos mo sa nakaso na itong kahit.
6: Barangay Kapitan

0: Puntian. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, it takes 500, kag maitis eh, ang bukod sa akong tiyan na dula. Wala mo islamat sa klinika, it takes 500, kag maitis eh.
1: Taas ba ang ibong blood sugar? Mag-GTX 500, magkakahiganan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
2: At sa ating pagpapapatuloy, nakakapanghinayang ang mga gamot na sana ay napakinabangan ng mga nangangailangan. Pero dahil expired na ang mga ito, malaking tanong ngayon kung paano napabayaan ang inventaryo ng ospital hanggang tuluyang masira at mapasok ang mga gamot. Narito ang investigative report ni ka-K5 Donde Glodove ng K5 News FM, Bayawan.

buwis na araw-araw nagbabanat ng buto upang makapagbayad ng buwis sa gobyerno. Gayunpaman, kahit anong pagbabayad ng buwis, may kakulangan pa rin sa gamot sa karamihan na mga bahay paggamutan. Kung ikaw ay tapat na nagbabayad ng buwis sa gobyerno, ano ang iyong mararamdaman kapag nakita mo ang perang pinagpawisan mo ay naabutan lang ng pagkasira at naitapon? Gaya sa

0: isang taxpayer sa sinapit ng mga gamot na kung sana na ipamahagi ito na pakinabangan na sana ang mga ito.
1: Oh, sayang po mga gamot, kung binigay nila to sa mga mahirap, kung di na pakinabangan.
0: Dagdag pa niya na kung may mga manghingi ng gamot sa nasabing ospital, tila

0: Pero kung mahirap ka at walang kapakipakinabang sa gobyerno, ang matatanggap mo ay pagtataray at pagsusungit mula sa ospital.
1: Kayo, marami sana nito na kinabang ng mga gamot kung binigay nyo. Sinayang nyo na lang ang gamot, hindi yung magbigay kayo, pinipili nyo lang. Tapos, tingnan nyo, malaking pira ito ng gobyerno. Maraming matulungan ito kung hindi nyo pina-expire. Hindi kayo mag-reason nga, tira ito ng COVID, kaya ano nilubong. Tapos, sabihin nyo pa yung namatay ito, pinagdamay nyo pa panahon pa isang napatay ito. Matagal na ito, huwag nyo idamay yung namatay na. At saka huwag nyo sabihin nga, tira ito ng COVID, ang dami-dami.
0: Upang malinawan ang lahat sa bumulagta na pagtatago sa nasirang mga gamot, sinasadyang puntahan ng K5 News FM Bayuan ang pamunuan ng ospital at doon

0: dito.
1: Kana mga tao, oh, kana na kana mga tao sa ospital, kana dool na ma-expire, naman mo gud may mga CPH sa ospital o mga district, na may nag-group chat nga kung unsa yung mga 3-4 months before ma-expire, then naghan sa amo nga stock. Amo na nang i-kuan sa upang ospital, kinsay ganahan. O kina mo gud si Evelyn Poral, nagtigala po na sa owner mo na siya si Kunta sa ospital sa... Natingala po ko, asa gikan na niya mga tambala nga wala mo po itatang government ko han. Then, natingala po ko, asa po niya ikalot? Kay, mura mag, kanam ko siya, daanan ko siya, kung yung mga tanong mga silingan din na, o sa iti, na nangay magtagad siya, kaya mga nagproblema ko nos, marginan lang psychiatric evaluation.
0: Sa gitna ng mga akusasyon ng doktor, aming sinabihan ito na kami mismo nakakita sa mga naka-imbak na mga gamot. Kaya sinabi niya na baka ang mga gamot na iyon noon pa sa mga nakaraang doktor sa ospital na wala pa masyadong pasilidad na pagtatambakan ng gamot.
1: Masasako panahon nga galingkot ko din na ang mga tambal ako nang nami ko. Tingalik sa una pa na nga doktor si na sa una pang ako an kay Mingaw na ng hospital pagsulod na ako din na o tingali duda ko kana posible kay ato pugot sa gawas nga na may fence po na among kuan duda ko kana tingali mga tambala sa una nga mga doctors or sa una pa na nga hospital nga Mingaw pa kayo kay di pata equip sa mga laboratory o mga personnel din na kay sa una isa ka nurse isa ka doktor so ang ubang mga tambal na expire god so duda ko kana mga tambala sa una patingali na nga panahon dili sa ako time.
0: Dagdag naman ng doktor, mahigpit niya itong pinabulaanan ang mga akusasyon na pinipili ang binibigyan ng gamot.
1: Ako din na, kumuhan na din na bigado or pumutahan ka din na sa mga pasyente. Kung may mo sa panggol, may mo po na ito. Dili man mo nga na ang hospital nga, magtikingala ka daghan nga pasyente kung wala siya salik sa mga personnel din na. Di man mo tubo atong hospital, dili man mo nagana to pasyente mo salik, kinapuhi man nila. No? Kung wala ka nagtrabaho tarong din na sir, nagkuhan sa hospital, di na muna ko. Uwinutan ako ng hospital house na zona, ni para o kuhan, kahoy. Kung kita ni mo karoon, di pa rin siya kayo. So, ang ako tanaw, na iyo tao, di man buta, you cannot please everybody. So, kasabot ko kada sa ila.
0: Sana naman sa lahat ng mga pampublikong paggamutan ay nag-iisip

0: P5 NIR, Negros Investigative Report.
1: Hindi lang ang mga gamot ang nasayang, pati na rin ang pera ng bayan na sana nakatulong pa sa mga nangangangailangan. At sa iba pang mga balita, aristado ng PNP Maritime Group ang isang 46 anyos na lalaki sa operasyon laban sa illegal na LPG refilling at rebranding. Narito ang report ni Kakifay Berto Gaket ng K5 News FM, Bacolod.

0: legal na LPG refilling. Kinilala lang suspect na si Clarence Morales. Batay sa investigasyon, ang illegal na gawain ng suspect ang unauthorized refilling ng mga LPG canister at cylinder. Wala silang permit mula sa Department of Energy at hindi sila accredited na LPG refilling plant. Sa halip na dumaan sa tamang proseso, kinukuha nila ang LPG mula sa malalaking storage tank at inililipat ito sa mga canister ng ibang manufacturer gamit ang mga improvised na kagamitan. Ang mga canister nito ay hindi naman pag-aari nila at dapat dumaan muna sa safety inspection at tamang equipment bago ripilan. Ayon kay Luigi Rome Corpus, distributor ng Refrance LPG, may dalawang uri ng canister na ginagamit sa merkado. Ang aluminum canister ay para talaga sa LPG at matibay kaya pwedeng palitan ang laman basta dumaan sa tamang proseso. Samantala ang butane canister ay manipis at disenyo lamang para sa butane. Dapat isang beses lang itong gamitin at hindi dapat refillan ng LPG. Binigyang din din ni Corpus ang pagpapalit-palit ng laman at pag-refill sa butane canister ang isa sa mga poneng dahilan sa pagsabog. Dahil hindi ito ginawa para sa pressure ng LPG, bigla itong sumasabog at nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga consumer. Dahil sa maling proseso at kakulangan sa safety standard, lubang delikado ang ganitong gawain. Maaring mag-leak, mag-overfill o sumabog ang mga tangke na nagdudulot ng sunog at panganib sa mga mamimili at komunidad. Sa isinagawang operasyon ay nakumpiska ang 7 orange at 2 green na LPG cylinder, daan-daang canister ng iba't ibang manufacturer, 6 na improvised refilling paraphernalia at isang timbangan na may kabuuang halaga na 134,290 pesos. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Section 40 ng RA 11592 o LPG Industry Regulation Act dahil sa pagsagawa ng refilling ng walang paindulot at tamang pasilidad. Dahil sa sunod-sunod na pagkadakip ng ilang illegal na LPG refiller, nagsisimula na rin mag-alinlangan ng ibang mga consumer kung sino ba talaga ang lehitimong supplier. Nahihirapan na silang alamin kung dumaan ba sa tamang proseso ang kanilang biniling LPG. Kaugnay nito, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging alerto at suriing mabuti ang kanilang binibining LPG. Siguraduhin galing ito sa accredited dealer at refilling plant na may permit mula sa DOE upang makaiwas sa panganib at panloloko. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect at inihahanda na ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
1: May process ni. Dapat ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin. Dapat ang facility na ginagamit is safe bala. Hindi pwedeng aralan sa open. In this case, aralan sa grahe nila.
0: Para sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Tutukan sa aming pagbabalik. Lalaki patay sa pamamaril sa himabaylan.
3: Man, magigas sa akin man, may oras ito na muna, Maria.
4: Persons of interest, in persons of alias regime.

0: That's why I trust Clinica Z3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica Z3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica Z3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag-YTC. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag-Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider ng mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Himamaylang City. May tama o mano ito ng bala sa ulo at natagpuan sa gilid ng kalsada kasama ang kaniyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila at isa sa tinitingnang motibo ang illegal na droga. Pakinggan ang ulat ni ka K5 Jerelona Luis ng K5 News FM Kabankalan.
4: Duguan, nakahandusay at may tama ng bala sa dibdib at ulo ang isang lalaking natagpuan sa Purok 11, Sitio Tanate, Barangay Agisan, Himamaylang City, Negros Occidental, bandang alauna ng hapon, araw ng Linggo, Agosto 9, 2026. Kinilala ang biktima na si Eman Ilanya Mumbai, 31 taong gulang at residente ng Barangay Tanawan, Kabankalan City, Negros Occidental. Sa imbestigasyon ng Himamaylang Component City Police Station, alauna ay medya ng hapon, araw ng Linggo, nakatanggap sila ng tawag mula sa hotline 911 na mayroon natagpuang lalaki sa gilid ng daan sa tubuhan sa Puroka 11, Sitio Tanate, Barangay Agisan sa nasabing lungsod. Agad naman pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan nangyari ang krimen at doon nakita nila ang motor at nakaandusay na katawan ng biktima na may tama ng bala sa ulo at dibdib. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Kabangkalan, may ilang minor de edad na nakarinig ng dalawang putok ng baril sa lugar kung saan nangyari ang krimen, ngunit hindi nila nakita ang mukha ng pumaslang sa biktima. Na-recover naman ng mga pulis ang dalawang empty shells ng caliber 9mm. Sa exclusive interview ng K5 News FM Kabangkalan, sa asawa ng biktima, nakatanggap ng banta sa buhay ang kanyang live-in partner dahil di umano'y pinaghihinala ang itinuro ng biktima sa mga pulis ang kanyang kaibigan na si alias Juben na nahuli naman sa drug buy-bust operation sa Barangay Binikwil, Kabangkalan City noong Agosto 7, 2026.
5: Nabala pa sila din ang nabala. Tapos nagtuon siya, mas po wala nagupok. Tapos binilagay sa sumpa, nagtuon naman siya, amot na petong lagay niya, pero nandambat ako ng amigo na may adlog sa akong man, may oras ka na muna, amal niya. Sige, sabat niya siya, wala man ko yun, nandag, wala man ko yun sa laso. Tapos na magambatan na ako, nagpanog sa amigo ko, kay ikaw man lang mismo nagpasuro sa akong. Pagdapa po kay Juven, spigan ka ba na si man ko nagpaigo. Paano mong dapat ako sa iyan? Kasi si Juven na nawag pala, nawala ka na tapang si Juven.
4: Sa interview naman kay Police Lieutenant Peter Hinovia, DPT Chief of Police ng Himamaylang Component City Police Station, sinabi nito na may kaugnayan sa illegal na droga ang pagpaslang sa biktima at may tinututukan na silang person of interest na pinangalanan naman ng pulisya na si alias Rigi.
6: We have persons of interest and persons of person of alias Rigi.
4: Disidido naman na mag-file ng kaso ang pamilya ng biktima sa suspect na bumaril sa kanilang kaanak. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis, K5 News FM.
3: Maraming krimen na nauugnay sa droga. Droga din kaya ang dahilan ng pagpatay sa isang 35 taong gulang na ina matapos umanong pagsasaksakin ng sariling mister sa Calatrava. narito ang buong investigative report ni ka K5 Jong Versales ng K5 News FM San Carlos.
7: Gutay-gutay ang kalalamnan at napaliguan ang sariling dugo ang buong katawan. Ganito ang sinapit ng 35 anyos na ina na kinilalang si Milagros. Sinaksak siya ng napakaraming beses ng kanya mismong mister na kinilalang si Tito gabi nito Martes, Agosto 11 sa Barangay Refuejo, Calatrava, Negros Occidental. Ang madugong krimen ay nagsimula sa loob ng kanilang bahay hanggang sila ay nagkahabulan papunta sa labas, at maging doon ay hindi pa rin ito tinantana ng suspect hanggang binawian ito ng buhay.
8: Ayon sa salaysay ng anak ng biktima na si Milagros, galing dito sa isang silid, nagsimula ang bangayan ng dalawang mag-asawa at dito pa lang ay sugatan ang biktima. Pagkatapos na nangyari dito sa loob, tumakbo ang biktima palabas, dumaan siya rito, papunta dito banda hanggang sa dito na siya bumagsak. At pagkatapos ang suspect ay dito na rin nagsaksak sa kanyang sarili.
7: Pero ano nga ba ang dahilan ng nakakalungkot na pangyayaring ito? Bakit kaya ito nagawa ng suspect laban sa kanyang asawa? Ayon sa isa sa mga anak ng mag-asawa, na itago na lang natin sa pangalang Dodong, biglaan daw ang pangyayari at hindi nila ito inaasahan. Ibinahagi nito na posible raw na nagalit ang kanilang ama nang malaman nito na ang kanilang inutang na motor ay binawi na ng kumpanya dahil hindi na daw ito nabayaran.
9: Murag sa motor ko ito, sir. Anong kwan ba? Anong di malaga na si papa ipabargo na? Ipabargo mong mama.
10: Okay.
9: Na moto siya, napungot siya ba? Napungot siya.
7: Kaya lang, paano naman din daw babayaran ng kanilang nanay ang nasabing sasakyan? Subalit, hindi naman din daw di umano nagbibigay ng kanyang kita ang kanilang ama.
9: Kayo, naara siya ang motor na mag-deliver siya kayo, yung kwarta sa deliver siya kayo, badili man na iyatag ka mama.
10: Ang katong kwarta, mauunta to ang ibayad sa motor. Ang kinang
9: income. Nayara mang isipte. Di man iyatag ka mama.
7: Nang dahil lang sa bagay na iyon, buhay ng kanyang asawa ang ipinalit ng nasabing suspect. Napakababaw nito na dahilan kung tutusin, pero nangyari talaga ang dapat ay hindi naman sana kailangan. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik ng K5 News Team ukol sa pangyayaring ito, napagalaman na dati na palang nakulong ang suspect dahil sa kinakarap nitong kaso na may kinalaman sa pagbibenta ng ilegal na droga.
11: Nadakop ini siya naton sa last April 2025 sa kasong Republic Act 965, no, sa ilegal na droga. Nung kaga may previous mo siya kaso na hiking ka rape, no? But ang rape nga case wala niya ng purso because na nag-atras ang complainant. Nakagawa rin sa true plea bargaining agreement.
7: Hindi naman ito itinanggi ng anak ng suspect at ng biktima. Sinabi na rin ito na matagal na daw talagang gumagamit ng illegal na droga si Tito.
9: Na, sir. Kapilala ko lang na tinan, sir.
10: Wala ni mong gisaway o mong gibadlong?
9: Nang dili ko na badlong si Kim, manakit mong gusto, sir.
10: Manakit siya.
9: Nang baba, nang kapalala lang, isugay na ko ba na? Kamama ba na? Nagsuyop siya ba?
10: Pero kinangkuhan, aside na ng drugs, nainom siya ng mga makahubog niya inom.
9: Anong mag-drug siya?
10: Anong mahubog siya, mahubog siya.
9: Wala na mo kita na naghubog, sir.
10: Maorin na ang drugs transaction.
7: Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital ang suspect, samantalang inihanda naman ang PNP ang kasong parricide laban sa kanya.
8: Ako si K5 Jong Versales para sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Sa aming pagbabalik, isang krimen na naman ng pananaksa ang naganap. Barangay Kapitan sa Morsia, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
12: Ginlabo yan asa mismo pa din sa una. Kita ka bitan din nga ari sa kilit sa mikritahan di o gagit-gita niya ginaro ilang kabinangon.
3: Ang investigative report sa aming pagbabalik dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: Early morning, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, detox 500, kag maitise, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa Clinica, detox 500, kag maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa iba pang balita, sinaksak umano ng sariling pamangkin ang 64-anyos na barangay captain na si Celso Villesa ng Canlandog, Morsia noong Agosto 7. Tinamaan sa tiyan ang kapitan at umabot sa bituka ang suga. Narito ang buong investigative report ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
6: Yan ang hinablos. Ando na ako na lang sa blangan nag-abot. Yan nga ando naglain ang yaulo. Muna ang gulpi lang sa nagsulod.
7: Pagkita kay kapitan na nga aradas may kwasang sira na o kikigasi lang, ginbunuin na lang.
8: Kapitan ng barangay Canlandog sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, nasaksak na kanyang sariling pamangkin. Suspitsado, sinasabing may problema sa isip. Sinaksak ang isang kapitan ng kanyang sariling pamangkin sa kanyang tahanan sa barangay Canlandog, bayan ng Bursa sa probinsya ng Negros Occidental noong Agosto 7, pasado alas 7 ng umaga. Ang biktima ay si Kapitan Celso Villesa, 64 na taong gulang, samantalang suspect ay kinilala naman na si alias Ronald, 35 taong gulang. Ayon sa kay Oscar Iliaga, bayaw ng biktima, na narinig nila ang suspect na sumisigaw sa labas ng tahanan ni Kapitan Villesa na parang may problema. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ito sa bahay ng kapitan at tinadyakan ang main door.
7: Takwari dire, kay namulukulaga, kay naglasinggit na siya. Di tapos ang pagsinggit siya, di sumulo di sa ilang kapitan, di balay. Pag tikwang niya, tiyo ay madaog, ginsipa niya.
9: Si kapitan?
7: Si kapitan, arat ang kwan sa iya, tanaw. Tingol pila, di pagsipa niya, di nagubapirkana. Ara sa kapitan, nakakasaway ka po kung sa pinatay, masunod sa mga saka na sa'yo.
8: Nang makapasok na sa bahay ng biktima, nakita niya ang mag-asawa na nagtatago sa kwarto. At dahil sira ang pintuan, nakita ng suspect si Kapitan Villesa na siyang pumipigil sa pinto para hindi mapasok. Sinaksak nito ang pintuan at ito ay tumagos.
7: Di pa kita yung kapitan din nga, ari sa kilit, may pirtahan di o, gagakit-kita niya, ginaharo yun ang kabinangon.
9: Oh.
7: Ikala ba lapas binangon yung sir mo?
8: Matapos ang krimen, kaagad na lumabas si Ronald sa bahay ng biktima at bumalik sa kanilang tahanan na tinatayang 50 metro ang layo sa tahanan ng kapitan. Kaagad na dinala ng rescue team ng barangay ang biktima sa ospital at nireport ng mga kamag-anak sa Murcia PNP para ipaalam ang nangyaring krimen. Sinabi ni Police Captain Hani Labaro, Chief of Police ng Murcia PNP, na kaagad silang nagsagawa ng hot pursuit operation sa barangay Canlandog sa naganap na krimen. Dito, nahuli ang sospek sa kanyang tirahan na nasa likod lamang ng bahay ng biktima.
10: Yes, no, naka-receive kita tawag, no. Actually, ako gintawagan, no, gin-inform na may stabbing incident dito wherein ang ato biktima is isa ka kapitan. Ginsaka naton dito para ma-verify ko na tuod gid. Sa pag-abot naton dito, nag-conduct kita investigation, then nag-conduct kita hot pursuit operation. At the same time, nakuha naton ang ato niya suspect.
8: Sa K5 na dito po ang tirahan ng suspitsado, matapos ang krimen, dito ka K5 tumakas sa suspitsado na si alias Ronald matapos niya masaksak ang kapitan na si Kapitan Celso ng Barangay Canlandog. Dito dumaan ka K5 ang suspitsado at doon pumunta sa kanilang tirahan. Diyan ka K5 sa kanilang dirty kitchen sa likuran, doon natagpuan at nahuli ng mga kapulisan ang suspitsado na si alias Ronald. Sinabi rin ng Chief Tanod ng Barangay Canlandog na si Aladdin Alminasa na may hinaharap na depresyon ng suspek at hindi lang ito ang unang beses na kanyang ginawa sa kapitan dahil dati nangyari na ito subalit siya ay napigilan.
6: Ginlabo yan asang ginlabo spading sa una.
7: Spading.
6: Ang ligat tuig.
9: Ligat tuig lang.
7: Ligat
9: tuig.
6: Oo, amun na siya.
8: Stable na ngayon ang kondisyon ni Biliasa pero ito ay patuloy pa rin na ginagamot sa pribadong ospital sa Bacolod dahil sinatamong sugat sa tiyan na umabot sa kanyang bituka.
7: Ang paumpawan man sige, nahingaga mo sa operar.
9: Wala mo na pilasan mga tinahin?
7: Na may pilas hindi. Tiyan mo ito nga, magayin kayo, wala ganyan maglapta ang higko. Ito na yung aga sa pisa kay opera ko no ay sa mga kanti ba sila ay baguro eh.
8: Para sa K5 Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid na buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.
11: FM. Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun yung maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sa aga, tuptop alas 3 sa hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
11: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka pre-health member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules, kag Sabado, las 9 sang aga, tugtog las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes, kag Biyernes, las 10 sang aga, tugtog las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes, kag Biyernes, sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga diik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
11: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pag-ib na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS Building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, Tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Iwasan ang sakit sa puso. Mag DTX 500 ka.

0: may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalaga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, Givery Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka pre-health member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kaniban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga diik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. TTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 East FM Sagay.

0: ay maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal na kamodiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.

0: Jersey.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaisalus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisalus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tugtog las 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tugtog las 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisalus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisalus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigro namang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pag-ib na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

right now, but if you leave your name and number,

0: May maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalaga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, Gifree Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka pre-health member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician. Available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga, tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician. Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga, tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga diik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pag-ib na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 East FM sa Sagay.

0: K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sa aga, tuktob alas 12 lamang sa udto. May ara kita sa alternative doctor nga handa maghatag sa konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sa Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalaga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, Differ Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sa aga, tuptop alas 3 sa hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sa aga tuptob las 3 sa hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sa aga tuptob las 3 sa hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sa aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sangay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Erlene, pinaka-magandang simula para sa mga diik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pag-ib na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad Sangay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidant. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Tonight, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Population 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalaga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na dala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaisalus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisalus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Salce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules, kag Sabado, las 9 sang aga, tuktob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes, kag Biyernes, las 10 sang aga, tuktob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes, kag Biyernes, sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology,

kabala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: upuan sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga diik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Duma Umagit Ultrasound Specialist, available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: K5 News FM.

0: campeón.
1: Campeón era yo.
2: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:01 na sa aga.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw, Agosto 16, 2026.
8: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live man kita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan na.
3: Sa balitang lokal, peke nga seasoning sa Bacolod, ginsungka sa CIDG.
8: Sa balita national, manunudlo sa elementary school, ginkidnap sa mga armado sa Mindanao.
3: Sa balitang international, USS Abraham Lincoln, ginmandoan na nga magpauli balik sa US.
8: Sa balita sports, sa Philippine Sepak Takraw National Team, nangin madinalagun sa ISTAF World Sepak Takraw Championship.
3: Sa balitang entertainment, upuan nga kanta ni Glock 9 gindumilian sa pila ka show. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa ngaga.
8: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Sa balitang lokal, 374 kon 374,000 nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Arestado ang isa kalalaki matapos nga makuhaan sang masopra 300,000 nga balor sang illegal nga droga nga ginapatihan nga Bybust sa Bybust Corporation o kon sa ginpatigan nga Bybust Corporation sang Bacolod City Police Office Police Station 8 sa Purok 4 Magsungay Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod.
8: Ginkilalang na aresto kay alias JB, 39 anyos, kag residente sang Purok Katilingban Barangay 40.
3: Nakuha sa suspect ang walutanan ng mga sachets sang ginapatihan sa Shabu.
8: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginatubang sang suspect.
3: Mga peke nga seasoning sa bacolod ginsungka sa CIDG. Ginsungka sa mga katapos kun ginsungka sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group ang mga boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga magic syrup seasoning sa Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod Biyernes ang hapon.
8: Sunod sa CIDG, ilagin kadtoan ang lugar kung saan gintago ang mga boxes nga nagaunod sa mga peke nga magic syrup products ko po ng Police Station 4 kag representante gikan naman sa kumpanya sang Nestle Philippines.
3: Nakuha ang hindi magdubo sa 1.2 million pesos nga balor sang peke nga magic syrup food seasoning.
8: Sunod sa forwarding o kon forwarding logistics company nga nagauyat sa among nga produkto ang consignee sa among nga shipment amo si Alias Chowi, resident sa siyudad.
3: Pahayag sang kumpanya nagpromisa si Chowi nga sa ila nga kuhaon niya ang mga box apang ginbalita ang natabo nga entrapment operation sa CIDG Bacolod wala na ini nagpakita.
8: Sa dugang pa nga balita lokal, 21 milyones ka pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na intercept sang PNP Maritime Group sa Sipalaya. Hindi magdubo sa 21 milyones ka pesos nga balor sang smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar matapos nga ma-intercept sa mga katapo sang Philippine National Police o na PNP Maritime Group ang isa naman ka motor o motorized bangka sa kadagatan sa kupsang siyudad sang Sipalay kahapon sa

Kaka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.